Izianga tia kwa singa tia iti lasu na ati zemio na mbage ti ombo mounso si awabe Afrika swa ke na mbage ka ake duti depi biri na lakui na yati mbeto. Na gundani, fango buwa krepen martial munga solo eke ti vaka danza pati bonga su na asa ngoso e wara mingi na mbage ti bati ya zo so si aye danga na la swa ke na liti danza pa katolik. Na ndo page Facebook tu lo biri na bi, kota buwa orelio gazi raswa ke kota buwa ti bonga su afaso na lakui so buwa krepen lo solo eke mou mabok on abuwa mokunzi ti danza pati zemio awara kwa na peko tiango mbeso si apika na yati batani anda ti ndembeso molimi ti inga tatene nando ti totongo ti ngombeso pepe yeso alimi ti duti tongo na gunda ti kwa ti bwaso ade a inga pepe nga si azo so afalo ade a inga ala pepe warango kwa ti loso asara simbeto aga mingi na yati bata ti zemio nga molimi ti bana ndugwanda tere avundu so si azo ake kambini bwa kripe martial monga ake oko ti azo so si asara kusala ngangu mingi tene ti kiringo na siri ringa na lingo songo na yati batani ambeni asango afanga so mbeni walinga kwe awaraka na pekoti aleti angombe so si apika na mbage nika.

0: été élu à double reprise.
1: Dès notre accession à l'indépendance,
2: Wakanda a mené une lutte.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso. Béafrica.
5: Azo kwa seke ma dafonono ndekeluka I barala eke na tieo utakapati kwa singa mbaichi be Afrika asi eke sarala kwe tene nanduti mbaichi komanda seke susuna kumbu.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso. Afrika.
5: Silasu na chi utaka pati kwa singani yeke sarateneti amara ngana tribu so aike warani na susuna kumbu kutara za pye mbili so aike ginda chai na senda gechi bongi ya sigiawe kutara ibarala.
6: Libarala mingi Emmanuel Sambole fils libara azuso ayite nti kwa singaso.
5: A kota marawa ngana tribu wala si aike warala na susuna kumbu.
6: Limuno la singila amara so molimbi ti wara. Nambeki ti susu na kumbu aketongasu, mokewara abukari, mokewara abuli, mokewara a kako. So ambeni ya iri atene kaka. Me ta njodi iri ni ake kako. So mingi ni mokewara la nambeki ti gambula. Mokewara nga a kamurune. Banga ti su, community baska de isu, si aga su prefecture ti susu na kumbu, ake nduruna makana kamurune. Et donc, nous sommes aussi à Camerounais, na yati kodroni, nga nambeni amara so alonumbegi nambegi si aganga nambegi nika. Pa amara so si bi petite ne, bi dikoni ndosu la, zosu agbuli mingi nandoti amara si bi dikongani ndosu, mwake ba zo tongana Madame Elisabeth Coupé, so lo sumbeni mbeti lani nandoti akako, si lo tentene nandoti akako mingi, e lo, Fanga atene nanduti a Bukarenga na a Bulisu. Mbeni zusu si atenenga atene nanduti a etnisu mokewara. Mbeni wafango mbeti su luke lani na bangigie lukiri na kodrotula we. Ake wafango mbeti su maratilo ake franse. Lufalani mbeti ge na lise na universite ti bangi. Su iritilo ake Jean-Dominique Pinel. Donc le sunga aussi beni mbeti le sumbeti nanduti amarati kodorti et le gongati tentene nanduti amarati doti kodorti su
5: nanduti teneti attribut wala la limbuti tene a di kwala soit que wara la mbrimbri na susuna kumbu
6: mikili muna la singila attribut ni ala ke mingi momu par exemple maraton a bandaso so kota eritia bandala mais molina yati Bumbi tia bandasu, a group tia bandasu moke wara, mbeni a kekete amara. Wala a tribu na a linya yuzu. E nambegi ti soso na kumbu moke wara. Ambeni a tribu su irite lake a nyembisa moke wara a nyembambayi, moke wara a nyembangana, moke wara nga a nyepa, a nyembango, a nyendongolomba. Don alake mingi mingi, sumi piti diko nige kwe pepe. Lake a kekete mara su simoli miti wara na ya tikandu. Ti a Bukareso.
5: Xavier Mimbili, mbeni tribune akeda so a irini tribu nyetipa. Nga ake mbeni tribu so ake ngangu mingi wala lolo ke puissante hein. Mais ngbangatie.
6: Mbibuna la singila. La so ton na mogwe na mbeke ti soso na kombo si mounda mbeni akuta zo ti kodro na ndoti a tribu so so ala lolo ti dingo irini atene ake a nye di paso ala ke fanamo atene Et jusqu'à l'asso, à côté de nous, on a battu Nandoti nye dipani. Et à nye dipani, nye la sarasi irite la ni a wutongasso. Biani, ake mbeni koli. So maratilo ake bongomo. Donc lo, kusalatilo ake ti kindango amburu, si lo mu sambati mburu ni, si lo ekeka. Et la kwe lo ke saragini, mbeni la lo gati gwe, lo si a sambani lo waranyape. Langu oko. Langu se le kuru lo gwe, Le wara encore sambaniape. Mais kazola ke sarambana nani tongaso. Mais les gars quand les gars c'est Tiffany ou Tani ni kezani a on tongaso pepe. Donc ni quoi ni ke on de terrain tiba. Zola a ke sara marati mbana tongaso na nani. Et le gars lequel il congotil na nzenzetilo quoi le gars on de terrain le gars le langoka. et on en a si na kutanda pri aite a 5h 4h tika na 5h so le ba mbeni zo nduru nduru to so akba kolokomba e na beni kete bozo na gotilo e le kuku na nduti amburuni le tondati nyongoni le nyoni kwe le balulu on a mbeni useni le tondati nyongo useni si wati sambani agasigi alene don mola moke unji sambati mbisu nike démon et quand le menacer le ngango le galoté a za le fanyape le commencer ti do si le mukolo kongbasu le mulo le sigi nani na leti kodro si azoso na yati kodro ti abongo moso a la bani tokaso litia la kwa akpe banga tiso la oko ala bati ala marati zo tongoso ape nduru nduru tongoso si koli niso a sigi na loso atena walo atena lo bata zoti niso njoni lo sara kwa ti tene mbeni ya sina lo ape endoa an lo anti sara mbeni akusala tilo me wali ni lo okupe na koli ni na ligi nyape kuro kongbaze lo muna lo kobe ape lo mungala lo nguti tene lo sukula ape e lo kanga nzarati ya tilo ba lo galo kpe kodro su si abongomo akeda lo galo onfa deso na yati kodro su si a nye dipani akeda inango iso lo sika akoli kwa onfa de e wali ti makunjiti a nye dipani aga ayambalo amuna lo ngulo sukula amuna lo kobe lo te e lo banji lo ndoso jusqu'a ce que koli ti lo aga inango iso kolo a si awa tina oh madame me zo ala so adne a gimbeni genela me asala tonne si mo mulo mozana ndoso simbike duti kada adne a kagi genela ni sara ti tene lo duti njoni adne se mo muna lo kobe lo te awe ni muna lo kobe mo mu kondo simbi su mo fa mo toni na lo lote e afa kondo ni koli ni a te njoni lo lango lango se tonga so si lo ere makunjini ti anye ni paniso lo zala sese lo tena lo atneza si lo ere bongo moso aga lo so amuni a sigi na niso lo ere lo loga si ala use kwe aga timbi tere si kolo kongbaso agati fa na la a ndati ambena ye si lo tena la atene ba nike na solution ti a pale so kwe ala ke wara na yati kete buzuti niso me ti tene asala yoroni si aluti za si bongo moso adusi na tereni nye dipani la abatani elo la loke sarani na ta pandeni koma zo ae kuinjara kekereke akoli aleke likongo tiala ala ku ala ke bambe ni yeti kpene akesi e makonjini so atombe la akoli aleke likongo tiala kutanda primoba ake alili si a sigi na tingunda agana leti kodro awali ake fa akoli ake fa azo awara kobe ti tengoni ake yesu a ongbungoli tiso ti fani langu useni lo kiri lo tis lo ere a gazel alanga kwe atuku na ti kodro azo afani ala te e a ongbungoli ti ala ye la oko tongaso ala ingani ape ke ndoso lo ga ti fa na ala atene ba tongana ala yeke na kpali tongaso ba ala sara tongaso tongana na kpali tongaso ala yeke na ni tongaso tongana nzara sara azo ti kodro si ala ye ti tene awara kobe ala te ba ala sara tongaso ba fuku ti yoro so tongana uru ni ba ayeke asauterel
5: angadi
6: angadi so angadi ayeke ga si azo apeut ti gbu ni ala te me dès que angadi ni asi ala gbu lini kozo ngadi so ayeke si ala gbu lo ala za lo na ya ti bute ala kanga yanga ni ala bata ni e tongana ongu oko lo yeke na ya ti butei ni tongana ala besoin ti na angadi ni aga ala zigi yanga ti butei so ala zi lege na lo lo uru lo yeke ti iri amba ti lo kue ti ga na ni e dès que ala kiri aga ala gbu gi kozo ni so ala za na ya ti butei ala kanga ni ba ayeke aye so atambula na gbe ti anye dipanisa ni so la e asara si iri ti tribu so iri ni ayeke nye dipa so iri ti ala awu ngangu mingi gbanga ti so tongambeni ye ti ngangu asi na mo si mo si na mbege ti ala ka ala yeke wara solution ni na mo e gunda ti iri ti ala so aga ande ti wu mingi alondo na kolo kongbaso si abongo mo so ago gbu ni na ya ti ngunda ka asigi na ni ba nda ni so si iri ti anye dipa ni awu mingi na mbege ti so so na akombo so la mo si mo wara akota zo ti kodro mo hunda ala ala yeke tene mo adne a ba mara so tribu so erina kenye di paso ake anga ngu tribu mingi etiala u a ontangati atribu na popoti abobareso
5: singila mingi za vyembembele utaka pati kwa singa mbaiti ba Afrika ti inga swake lutige inale ketinga ndegi kekereke ti ba tenena nduti kusala ti konomi na mbegeti susuna kombo

0: Sindi Kiluka. Lango oko, tenechi unda oko.
1: Lango oko, tenechi unda oko, ndo kwa singa chala anda funa nandi Kiluka. Yeke tonga su, ifanala soba, ambeni wabe Afrika guda titene ya unda. Mbumbwe titene ifangana lo. Voilà, ikiri tena lo tonso, tenchi su lo unda, titene lo inga. Ye yansi, irini, itene 7e République, voilà, tonga nete 7e République su, ititene, itene yelagi su, bon, itene ba ikiri na pakoti unda, ni tonga su 7e République, kembeni pialo su, zana sisi, titene, akbion yachi, mamandia, voilà, nga titene gana, tene ti, sende alizu. Akinga, na mbagi ti, seti franzi, mumbi na mbagi koro sebi Afrika nga, akidanga, ilo tina ndo tenchi koro ti, ege 7e République, kuta titene, munga, ngukwe wala zana simbumbwi na ngwe ti dingoyanga ti biati koro foster akonjtoa dira si akusala nikwe aketi tene abion ya ti ayikwe so ake mamandia ti gana tene ti seduti sende alezo na nga ti tene ya mumamboko amulege na amonge ti koro koko ti tene aduti na ya ti nzoni duti si tene ala gonga tene asara tene ti be ti ala afa ayikwe so ala ye wala ayikwe so si ala ye ti tene aduti nzoni tene ti koro ni maingo ti ala alingbi tene asara tene na ni yamba nga ifana la su su lo eke gbiombia iritie doneng na ngweni su lo kolo sanga kusala mingi titene fadi tene ti 7e République su wala gbiongo ya ti mamandia su guta titene ya bagi gibia nisi ya sanga kusala ni mingi na doten ti sango aye polele tene ngo tatene wala tene ngo tene na lechi zo titene atentene na a tene ti fene akanga legi na ni 7e République bia nisu ifana la su wamangu da funde kiluka wasa unda unda nisu tene ti agbiongo ya ti mamandia su lakwe az le mingi na doten ti sende alezo tene ti duti ngo yamba ti awabe Afrika wala kiringo na tene ti seni seduti wala nga tene ti mango na nduzu tene ti konome ni la tonso e fana la we e mana be so bon unda kue so ala unda ni na doten ti 7e République e fana la ni mbrimbri awa e fade so wabe Afrika inga oko oko 7e République atene ye tene ti so amena tene ti ala tene ake gi tene ti ngu su si bia ti kontro ayeke sara na ndo mbatanisi atene 7e République banda ni la e fana la tonga so awe fade so e yon tene ti mbeni kusala
2: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Simeni kusala na dawati na pokochi lango kote chiundo wako so akitite ni fanala ayimuna la asangu chile chinduzu wa gertindu wa lango chila suna bwanta chibongi lundu na balusi na ndoni uta tima na baluta la angu ngape kobe komite ndu wa ekeda mbini nanda profeda ya kibalusi na ndoni uta gertindu wa ni afatonsu nguza pa ayati sara kite me na bwanta chibongi kiyalimbi tinapika ngape isi na angu ngape kobe komite gertila na ya kibaluta ande angu ngati lakwi ande tisi na angu ngati bika balusi na ndoni ushunga na balusi na ndoni uta akia gerti ndowani la si abekwa limbitene a tasara leta la ngande tonso ndo akede na kota chibo mimu za palimbitene ataratene apika ngande tonso na ambageti bimbo wala soki na mbagi saratumba wala mboko 3 kulu na mungo rajonde kiluka na ambageti la kaso angu za pa na angu etibi ya limbitene ataratiande ni fanala tonga suigu na ambageti ba oro na ambageti ba oro kaso wa gerti ndowa londo kujo na balu sandonyo ko tima na balu sandonyo mena mena ndapre ke balu sandonyo ni okonga na palusi andoni omena simuza pa ake sara tonso na mbageti baoro kango ngape kobe komite nga tonso la limbi ati tena duti ngande na kujo na wasi asi na mbunga tibi ambi na kikanga leti nduzu kete ndo ake de palusi andoni okonga na palusi ake gerti ndo wani ifana na mbageti baoro la ke marajundi ke lokala so ki na mbageti kukorta la tinga itua wala so ki na mbageti kusuba toko nila ifana la tonso la ngotila so a gerti ndo wawe kia singila nazo kwe.

0: Pena sango vala ala mani tonga sawa be Afrika sha iwala te ala mani webo ke nganzoni aiso fadi waka tonga namba ye so sanga amba inachi ko je langu tinde tilingua si mu fadi na ngati muzu franzi ki ngana ngati kontro ton so yo awe fadi zamba tani nda li tinda preti sarawi si na mboko ti jislem berti amazuda e fana la so ti londo na lani na ko je langu tinde tilingua ti londo na angusa ke ko mamugumba ya na ndoni baluse ti sina angusa ko se baluse na ndoni osho aidi ko la so asara ngu bambo ngu sho na ndoni la baloku na ndoni osho e gbegerata la kodon sebi afrika lege oko na kodon ti urese sagola ti tene ala gbelingo ti sara kusala akelani mbumbri na ko je lango ti nze ti lingua ngu saki ako ngumba ya na ndoni mbalimba sambala si lo solani lo eke bia ti kodro na ndo kodro sebi afrika eke jean bedel bokasa ti kujo fani ton solo onlani lo go na mbage ti kodro ti urss na mbage ti kodro nika ti tene fade ala tonda ti aiso ayeke akusala lege oko na popo ti bata ti bongi nga na moscou tongana ye londo na mbage ti ngu saki oko ngbangba gumba ya balu mene na ndöni use ayeke ngoi ti mungo indépendance ti rwanda dépendance la ti rwanda nga na burundi na gbe ti kodro ti abelge la gbe ti kodro ti belgique ayeke mbeni kapa so lani si aga na mbeni kota mbai mingi tënë ti akodro so use so ko zo lango ti nze ti lingua nga so na ya ti mbai ni afa so ayeke lango so na kodro wande asepelani tënë ti tengo kobe nzoni wala ti tene akobe so si alingbi ti tene ate ndali ti tënë ti seni nzoni duti ti mbeni zo alingbi ti tene agbion aya ni kue ti tene atege ameme kobe ape bani la tonso aye so asara ambai na ko zo lango ti nze ti lingua si wara ni e mu fade na aya na yanga ti muzu france si na yanga ti kodro ye londo ti mu na ala wengbongani asi na ndöni penzengo nga baloku na ndöni use ayeke fade andapres ti sarawi si la andapres ti sango ye ti fa tonso tongana ngbongani si tonso ape so andapres ti sarawi si langa ti tene atondani ande agba ti akuasinga ala yeke wara na ya ni zo ti sara usa na tere ti ala yeke gislem berti amazuda aduka atimbi ala tene elvire ken tombe e wara mu angoko ti gire mi yame ni ndi tënë ti yenga ni so na ndö ama sini la aye asango kue e wara ni na lego ti tedi parfait tedi comme ese e tene na ala alangba nzoni lango ti laso biko ti azia yapu na zo akoko kue fade e wara yeke tere na lango ti kekereke me baa gislen berti amazoda asi tonso awe e yeke zamba tani yamba na lo gislen e bara ala
1: singila mingi nzoni gango ni ala
2: singila mingi nga ti nzoko sara si ti ala so ngweni na ndapele leka amuzigi awo so tongana gwala ndo so londo tënë ti ami na akusala fade ayapu na ala tongaayeke wokongo tere ayapu nga na ala fade ala kiri ndo so ti tene wara tere na poko ti bikombi te me ake ti andoa kua singa yangba na ala so yengba lako si wara tere na ala ti ma nisi
0: tënë ti seni fade yeke ga ande e kiri singila ala kue tene ala sara akusala nzoni
2: singila mingi
0: baa iza na ala ke ti ndoro kua singa lango oko mozoko oko
3: mbi bara zo kue iri ti mbai pake laso mi ye tene ma bia ti daju na chris brown goodbye ayi mbeni bia so mi ma ni tongana mbi tuti ube mbi fini akua tini kue e toro mbi apres awaye mbi za ni mi ma ande mbi bisa na fatigue.

0: qui repasse kana bongoti izan andoni titene ule nani mais izambe ni keten yanga ti bongon andoni titene agbi si yeti ni abuba pepe amena mbagina akedaso akizaka zango itakatete ni yoruleni asosia zazango so limbi ti kolingani walizan nando timbeni carton wala ndo timbeni boîte alimbi ti tena gambeni kete boîte so si ekeza afleur na yani limbi ti zanga akekembe ti na yani ti unzi nani iba ambeni mbagini so si azawa zango kaso tongana si ye ti lekreni yoruleni kuependre tongaso awe so e lingbi nga ti tene na ligi ti kete akamba na soa lingbi ti tene e bumbini alingbi ti tene ayongbi yaga tongana ye so e tene girlande wala si eke zaka na yâ ti da ti e na anda ti ngu so e palingbi ti tene asara na ti yenga pendre ti peko tongana si ala yeke nyon mbeni kawa wala so e tene na escafe ala lingbi ti tene ala bata ni ala tara ti sara tongaso e fa so e ba
1: e bata sese ti kekere yeke ayeke gi ge si kua singa ti ye ti laso akondani e mu singila mingi na ala kue so si adu ti na tere ti fanano ti ala ti tene amakua singa ti ye so na ndö ti amasini singa e wara mungo maboko ti Tarsis Eliazar Banga ti mbi ayeke Destin de Bonheur Wilicon ahunzi awe kua singa ti ala e yeke wara tere na hinga ti peko
2: e bata sese ti kekere yeke

0: annoncé un titre de Centre African Jazz. Dans la soukosa yama d'avant de Kiluka, d'avant de Sérénati Mango, Ibang Munga, soit l'ingbito, soit j'étais un, façon Iziginala, à la Makwasinga, soit Nendo, Sobi Africa, ou ici la Centre Afrique, Emmanuel Sambilou, fils, la Souna Genetu, vous avez Mbélé, à la Kedabé, Nandouti, à Marasso, si Yaki Warani, Nabagiti, Sousuna Kombo.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
2: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Bay Africa.
6: Azo kwa seke maa dafonono ndekeluka I barala eke nateo utaka pati kwa singa mba iti be Afrika asi eke sarala kwa etene nanduti mba iti komanda seke susuna kumbu.
2: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, be Afrika.
6: Silasu nati otaka pati kwa singani yeke sarateneti amara ngana tribu iso aike warani na susuna kumbu kutara zapye mbimbili so yeke gindatia ye na senda geti bongi ya sigiawe kutara ibarala
7: bibarala mengi Emmanuel Sambole fils bibara azusu ayete nti kwa singasu
6: a kuta marawa ngana tribu wala si aike warala na susuna kumbu
7: mbimuna la singila amarasu molimbi ti wara nambege ti susuna kumbu ake tongasu Mokewara a Bukari, Mokewara a Buli, Mokewara a Kako. So ambenia iratene kaka. Me ta njoni irini ake kako. So mingi ni mokewara la nambegiti gambula. Mokewara nga a Kamurune. Bangati so community baska de iso. Si aga sous-préfecture ti so na kombo. Ake nduruna makana Kamurun. E don do so mokewara usi a Kamurune. Na yati kodroni. Nga nambene amara so alondo mbegi na mbegi si aganga na mbegi nika. Ka amara so si bipeti tene bi dikoni ndoso la. Zoso aguli mingi na ndoti amara si bi dikongani ndoso. Mwake ba zo tonga na Madame Elizabeth Coupé so lo sumbeni mbeti lani na ndoti akako. Si lo tentene na ndoti akako mingi ye lo. Fanga atene nanduti a Bukari nga na a Bulisu. Mbeni zusu si atene nga atene nanduti a etnisu mokawara. Mbeni wafango mbeti su luke lani na bangige lukiri na kodrotula we. Ake wafango mbeti su maratilo ake franse. Lufalani mbeti ge na lycée na université ti bangi. Su iritilo ake Jean-Dominique Pinel. Don lusunga usi mbeni mbeti na lusumbeti nanduti amarati kodroti e logongati tentene nanduti amarati doti kodroti su
6: nanduti teneti atribu wala la limbuti tene ajiko ala swake wara la mbrimbri na susuna kumbu
7: nikili muna la singila atribu ni ala ke mingi momu par exemple maraton na bandaso so kota eriti ya bandala me molina yati Bumbi tia bandasu, a group tia bandasu, mwake wara, menea kekete amara. Wala a tribu na a linya yuzu. E nambegi ti susu na kumbu mwake wara. Ambenea tribu su irisea lake a nyembisa, mwake wara a nyembambayi, mwake wara a nyembangana, mwake wara nga a nyepa, a nyembango, a nyendungolumba. Don alake mingi mingi, su mipiti diko nige kwe pepe. Lake a kekete mara su simoli miti wara. Na ya ti kando ti a Bukareso.
6: Xavier Mimbeli, mbeni tribu ni akeda so a irini tribu nyejipa. Nga ake mbeni tribu so ake ngangu mingi wala lolo ke puissante. Mbanga tiye.
7: Mbibuna la singila. Laso tonga na mongoye na mbege ti susu na kumbu. Si mounda mbeni akutazo ti kodro. Nando ti a tribu so. So ala lolo ti dingo irini atene ake a nyejipa so. Ala ke fanamo atene e jusqu'à lasso akuta zoni so angbati batatene nandoti nye dipani e anye dipani nye la sara si iritela ni awuto ngaso biani ake mbeni koli so maratilo ake bongomo don lo kusala tilo ake ti kindango amburu si lo mu sambati mburu ni si lo ekeka e la kwelo ke sara gini mbeni la lo bati gwe lo si a sambani luwara nyape. Langu oko. Langu se likuru lugwe luwara encore sambani nyape. Zimekazuala ke sarambana nani tongaso. Me. Ligue oko ligu se tifani utani ni kezani ya on tongaso pepe. Don ni kwe ni ke on de teretini tiba. Zuala ake sara amarati mbana tongaso na nani. E luga lo leke li kongotilu na njenzetilu kwe. Lugo on de tere. Lugba lo langoka. Et on a si na kutanda priorité à 5h 4 tigana 5h so le bambeni zo nduru nduru to so akba kolokumba et na beni kete bozo na gotilo et le kuku na nduti amburuni le tondati nyongoni le nyoni kwe le balu le on a beni useni le tondati nyongo useni si wati sambani agasigi aleme don mola moke unji sambati biso nike démon et quand le menacer le ngangu le galotan la za le fanyape le commencer ti do si le mukolo kongbaso le mulo le sigi nani na leti kodro si azoso na leti kodro ti abongo moso ala bani tokoso litela ko yakpe ngangati so la ko ala bati ala marati zo tongoso ape nduru nduru tongoso si kolini so asigi na loso atena walo atena lo bata Zuti ni sunjuni, lo sara kweti tenembe ni ya sina lwape. Endoa an, lo onti sara mbe na kusala tilu. Me, wali ni, lo okupe na koli ni na lige nyape. Kuroko mbase, lo muna lo kobe ape, lo munga na lo nguti tene lo sukula ape. E lo kanga nzarati ya tilu ba, lo galo kbe, kodro susi abu ngomo akeda, lo galo onfadeso, na yati kodro susi a nye dipani akeda. Inango iso lo sika, akoli kwa onfade e wali ti makunjiti anye dipani aga ayambalo amuna longu lo sukula amuna lo kobe lo te e lo banji lo ndusu jusqu'à ce que koli ti lo aga inango isu kolo lo asia watina oh madame me zuala su adne ah gimbeni genela me asala ton esimo mulo mozana ndusu simbike duti kada adne ah kagi genela ni sara ti tene lo duti njoni adne esimo muna lo kobe lo te we ni muna lo kobe bon mu kondo tindi su mo fa mo toni na lo lote e afa kondo ni kolinya te njuni lo lango lango se tongaso si lo ere makunji ni ti nyanye ni pani so lo za lan sese lo tena lo atneza si lo ere bongo mo so aga lo so amuni asigi na niso lo ere lo loga si ala use kwe aga tindi tere si koloko mbaso aga ti fa na la anda ti ambe na ye si le tenala atene ba ni ke na solution ti a pale so kwe ala ke wara na yati kete buzuti niso me ti tene asala yoroni si aluti za si bongo moso adutina tereni nye dipani la abatani elo la loke sarani na ta pandeni koma zwa e kwinjara kekireke akoli aleke likongo ti ala ala ku ala ke bambe ni yeti kbene akesi e makonjini so atombe la akoli aleke li kongo tiala kutanda primoba ake alili si a sigi na tingunda agana leti kodro awali ake fa akoli ake fa azo awara kobe ti tengoni ake yesu wa ongbungo li tisu tifani langu useni lo kiri lo tis lo ere a gazel alanga kwe atuku na ti kodro azo afani ala te e a ongbungo li tiala ye la oko tongosu ala ingani ape Kendosu lokati fa na ala tene baton na ala kana kpali tongosu ba ala sara tongosu na na kpali tongosu ala kana en tongosu to njara sara azuti kodro sela yiti tene awara kobe ala te ba ala sara tongosu ba fukuti yoro su tona uruni ba ake a soterel
8: angadi
7: so angadi ake ga mm-hmm. Si azu apiti guni ala te mais dès que angadi ni asi ala gbulini kozo ngadi so ake si ala gbulu ala zalo na ti bute ala kanga yangani ala batani e tona onguoko loke na ti bute ini tona besoin ni angadi ni aga ala zigi yangati bute so ala zilege na lolo uru lo ego ti ere mba lo kwe ti ganani e deka ala kiri aga ala gbugi kozo ni so ala zana ti bute ala kangani ba ake so atambula nagbeti anye dipanisa nisula e asara si eriti tribuso erina kenye dipaso eritala awunga ngumingi ngbangati so tambeni etingangu asinamo simo sina mbeke tala ka ala ke war solutioni namo e gunda ti eritala so gandi ti umingi alundu na koloku ngbaso si a bongo maso a gubuni na ati ngundaka asigi nani banda ni susi iriti anye dipani a umingi na mbege ti soso na kombosola mosi mora kutazo ti kodro mo undala alaka tena mane a ba maraso tribu so iri na kenye dipaso ake anga ngu tribu mingi iri sala u a ontangati atribu na popoti abubareso
6: singila mingi za vyembe mbele utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti ingaswa ke lutige inale ke tingu anlegi kekereke ti ba tene nanduti kusala ti konomi na mbege ti soso na kombo
0: singila nala suko ese ke madafonde kiluka akifadi kwa singa ndosu bi Afrika la amuli litite nala inga mena mba inanduti amara nanduti akbata akita kodoko iti bi Afrika bandi mbesu ikir nalegi ta mozo kwa waratera na Tchala mwana, grand prêtre.

0: kiringo tenisulu ema poko tibini sango sobo na vantu ngomba katikiro asarani si fade kire na terasi genesi si tene lo kire tena isi fana e eske njia atentene lena lena maratia itosu wala njia atentena pe wala ini si alingbi si sara e mania wesi
1: kota kwale soa zo mingi ya warakwana yani abagi na kete kodroji ngata soa kina kilometre bali otana oku ti bata ti bosembele na ligi ti njo kozo kumbingo ti seseni atina nduti bata na gbata so azo ota warakwana yani na ngwe sambina zo bali use na ndoni azu na ya ti duni ti guti muma mboko na ala soa alingbi ti mgana fini wala ti boto ala soa warakwa akigina ngwe so si sese akira kumbi ti fani use si bata zo awarakwana yani aike yeso longo bao okota mokonji ti aduni afatene na ndoni
2: zira nga 13h ala kiteta la kala gati ka ligra veni ti kota la kara litla ala ko grave la undi petino jo ko asigi ayo grave ko langa da ku ko ni ka solo kiri ka se sa ku vendo ni se se na ku mi na ndota zo complet azo mana be se ni azo ta yo ga eri parte go i gati akakwani akakwani si gai wara zo ako yo ku ya a ingati aka oko na nko nombre ti oto de vena ati duni se se na ti la repeti encore akumbi nambi ko afika mbi jusambi wa shop gotiri ba akumbi akora mwadu nef
1: kota paliso abagigi wanganga alain gbene so akina nduti kota danganga ti bosambele atene tene na ndoni
3: atene bia ni biri na bunga mbasambala ti lakui la wanganga so ake na centre de santé ti njo a iri ye titene ituka hio mbeni kutukutu titene amuma boko na ayita so ale so ake ti so sese akungi na nduti ambeni aita na ya ti ando so ake gia loro ituka ambulance agwa mu aita so awara pale so na ngoi so ala ti na danganga ti bosambele na pupu ti ala oko akui kue ape mbeni mapeka ti koli lo ngu ti lo apusu nduru na balu tene na ndoni tongaso lo la lo wara kuâ me atanga ti azo ni ala wara aka ti ngangu danganga ti yeke na ngangu titene amu tonga ti njo nini na aita so ape ye so e ngbi ti sara yeke gigi lege titene ituka aita so na bage ti kota danganga na bongi
1: kota kuâle so azo mingi awara kuâ na yani agagi yenga use na peko ti kota kuâle ti kete kodro ti bengbari na ya ti nana mambere so atambula na lango omene ti nze so e yeke da tongombela na nagbata titene ala hinga tongana ye si alingbi titene azidu ti gi mosoro ti gbe ti sese ayeke mbeni kota kusala so angba ti kunguru gbia na mango ambeni alego
4: tous ensemble
0: singela mingi na sango ti ala Bonaventure Ngumba katikiro na ndö ti aye ti kpale so asi na azo so na kete village ngata na ala so asingana ala na ya ti kodro commanda ti nana mambere na ya ti wampende andö na ayeke gbani na ya ti agbata ti beafrika so aye ti ngangu so asida e kiri na tere ti e gene ti wagbongo koko ti molion kokongo wagbongo koko na baro de centrafrique bara ala mingi wagbongo koko
5: bara mingi ta ti mi berti
0: ala ma sango ti wagosinga sida fana ndeke luka so na ndö ti aye so asi na ya ti amema ndo ota wala wesi oso toni
5: ayeke aita so ana agbata si ala yeke sara kuâ ti zingo sese ti na ala gi alolo wara ala gi aye ti gbe ti sese amosoro ti gbe ti sese si na ti zo ala yeke zia adu wara tongana tongana si sese na akungbi atuku na ndö ti ala so si ayeke sara kuâ ni tënë ni laita ti mbi berti akungbi ka asida e puis aussi kuâ
0: asidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
5: amusoro ti beti sese ti lolo zingo adua yen soare sani kikrapi kodu minye kota maman jasu si abate nando ti kusala soa keda na yani moke wara ala ato asara kusala na kota masini ala susi ya kena permi et puis ala susi ya kia artisan minye ala soa sata la kwa gina maboko en soa bezo ngangangu ye minga pe me il faudrait que na yata ndara su kweso nji atene il faut que ala unda ala sara mbeti ala fatere tala kuzukwe na ministère ndo kwati bene bia soa bana noti tenenti monsoro ti beti sese ministère ti mine na ministère ti mine mwarando kwa ndini nda keda ala soa abate na direction générale ala soa abate na chakwa soa keda susi alimite na tene amu maboko parce que kote kwa na keda suti atene asara si azoni ala sara kwa na legeti ndi atene amare tonso asiape batene susi tati wagosi nga soa atene sula ake kwa chala la ala dati goti ba na legeti kwa susi azona sara eske azuti kusala ni ala kina yati ala kodete kwa ni eske sese ni soa muna parce que ala la si ake mu autorisation na azu sago ake gi beti sese so sese soa ake mbutu ake tonenye eske a petit kumbi a kontrol la dati vida na ando so kwa sumi ponse na province a region so a brigade miniere ake da ando kwa ti mina ke da soa dati tene na binala ube na tango sala dati

0: tingo ti mosi mo gumo mu mengi ti zoti gani parce que mo godi mo wali ti gagi du ti kuto so lo gali ba gi mo ma di baba ti mo pa lo ti ale baba ti mo pa lo ti ale gi a krapit ti mo pa donc wali ya ki gana da ti mo do di mo responsabilité ti mo peut-être mo peut dire lueda peut-être mo kan duti ti asewa donc mo fa de mo ke sigiti mbeti za pa kwa tene fa de kuli na wali ya goiti sar sewa tela ayo donc mo mu kuli wa wala mu wala we mo dwati kite ndo baba ti mo na mama ti mo ti goiti sar sewa ti mo si comme ça la duti kite la mo wala mo ndo kati kati ide baba ti mo wala ide mama ti mo si sar ndoni me mo ngagla ko gina gbeta sewa ti mo so sar ndoni apa donc mo dwati kite ti goiti sar sewa ti mo ndi
1: imu singa mingi kimo titano da fonde kiko na kwa singa tatati sewa ma
0: merci singa mingi matita la sola sigira bakati siala magoti kama beta kana ngia mingi ti magoti la sona da fono na ndeke kwa kiga kwa ikira na singila
1: mama ijoni tangati wango chana masikawali
2: tangati wango ndi aitoso ama sikawali tongana ala ichimukoli za kule trompe ala na beti legi ape tona kule kana besoin chala ala tene gina akoli ni gona yangada mababa bati mi mababa mama tini si ina moesa sewa basi mgoi ni faso ai mingi mungo tere chimbi na koli milani ake biba warango yape mbi wani magitu koli mamumbi luengana mwanyape luesagi kuati ya kababa idape mamani kwe aengana mwanyape membi ba warango yape mbi duchi kitoso ina koli migugina yaka ate ncha bongo na ayicha baba na valer na nyeso mbi bani yape faso mina koli minabangisola luevo krem bikbaka bi waraita njoni so don ay bungolila me amaseka ni fasala mun loro na pokoje ti sese mingi ala yegi azoso amuna la minja la so mna la jimin a 20 min a sa se azona trompe ala ngi fena wa gigi tala agwayo ape azona anda gala ala dugi amlenge fena wa mwakina na warna baba ifo leta la zi tongana koli aji goko garata la ifo la bazoni njoni alingi ji batala même si lo kanja na pokota la po ngangu yetene lo batala la duti na nyanga dachi koli tene nengo cha mamata na babata la ida meti tene ala gwa luchika adu ayo aga warna baba ayo aga warna mama kekere kya oso mama kira warazunga o mola menge chimo amuko la pelo dugi na gbechimo o anya ji gana buba tene mama ke bata mo kira ankora bata menge chimo na ndoni so benediction tiye la mo peti wara so aiki malédiction mama ke mun gonjo ti dungo mo so lo mun go ti mo so lo soufri mama ke zana ndo ti mo si lo kira ko lo mu ata ko lo bata so lo ke zana ndo ti mo joni du ti mo na dati ko li na ke jande dape mo ke soufri ki soufri ngon bi jusqu'à mo ke ngba ginane don il faut ala ma sekati faso leta la zi tongana ia mama chala so leti ya zi ando si lazo ike du ti njoni si ke munga mlenge ti gunana gbecha ata wala gbecha para ti bata so pe me il faut leta la ma sekati faso azi tenti akoli ake trompe ala na tenchi nginja atenchi a telefon ala mulora go jina dati kola njoni duchi ake dape kekere ke agwa gona baba gona mama so biye ankora peme ifo ala masikani wango suni mnala ala zimecha la ala mani tongana kola goko garata la ala bakoli ni njoni ala giyati sewani njoni si kekere ke iala mama chala iwarangia na baba chala si gigita la guayo gidi wango suni mnala masikati fasula
1: yapaka Eugénie Sambete musinga ninda kingotetala kingotena unda china nda fonde ke lukama
2: iko e musingela na mingi na ala so laso ala gagesi ala bando chisi laso kamem goti ya una rajon de ke luka so iko e kina ala merci
1: imwa singa mingi so na jo parfait ge na bageti ngule paso nga lula si bon le ton guide na ye le le guna ye na zase waso si ta sa kwa singa na ala tonso imwa singa so so ma da fa no nde ke luka gira bondi wa na kodro wa nde pa dela kandi kwa singa tata ratisi waso kimeni kwa singa ti da fa no nde ke luka so ko kan gina mercredi na ngonga balako mo chimo na la kuya ki na ngonga balako chi la kuya ti wa tana mini si wa ti be africa ni a ki na biko tawa mercredi poko ton za pa ida fa na ratisi na ti kwa singa so a ki bi Stevenson Herbin walo ala ngonjo na mangoda fa no chala nde ke luka.

0: sözü kekeleki.
1: Ibata sese chike kereke ibarazo kwe sitena na zoni gango na chikwa singa chie chilaso na mbongo to chikwa roti be Afrika ndo sosi agba kwa ikeda ngana apere ayeke mingi bata sosi laso azo sake lango nani asara saki mbango oko na ndoni balako ieke na bata chibonga su so ayeke beli kodo chimbumu na yachi bata so ama seka ayeke mute recha la lango oko oko na akusala chi jardin chitene asara si awa be Afrika so ayeke na mageka alingi chiwara akubwe chikasa chisara si akanga legi chikwale chinjara ngana chite na kanga lege chi wanga kusala pepe cha masika ni loso kwale chinye lasi ama sika soki sara kusala chi jardin ayeke warani na mbage chi bongasu tonga na esi lingbi chitene ye encourage kusala so ayeke sara na mbage ka pole bingo so ayeke wasungo tondo na ya chi bumbi chi ajardinier chi bongasu ayeke gene ti ye na ya chi kwasinga ti ye ti laso ngana hunzingo ti kwasinga ti ye so yeke fanala tonga na esi alingbi chitene abion zende ti nescafe ahon chitene ala bigi zende ni tongaso
0: Ibata, c'est ce que kereke.
1: Na tonga na chiche kisara lakwe itonani na asango cha iso anguru chi ingaso. Ayeke adamingi siya kungwi na mbanga chibata chibongi na pekocha kotagunda paso siya pika na laposo so siya on na yachi vaka chingo la 2 ayeke ada balako na uku siya kungwi ngasi asi waso ayeke na mageka ayeke na dapepe ambeni agwese ayeke lango gina yachi ada chazo so ayeke na terechala ngasi ambeni angbachala gina terechi dani angbachi tene aro abrikni chitene alekere pekochi dani Sabrina Larissa na ilo agwe na mageka ayeke masango nina yanga chilo
2: singinja chileke ngo dae dape sofade ike sana ni to
3: Gosha la ma ayeke ti blondine wali swe ngutu la lingi ngu balo ota no yu kilo ti vu nga na debardeur so nzoro kona ayeke ti vuko na gbiki na le ti lo lo yeke zi abrik ti da ti lo so si akungbi lo ye ti lekere mbeni kete da titene amu pasa na amulenge ti lo si alango nzoni
2: ayeke risque la bon mo peut ti bongbi gba ti amulenge tonganso ti lango na gbi ti zo jusqu'à une semaine deux semaines abe asa si amulenge arefraîchir gba si ala londo akiri aga lango aya ti fango da nzo
3: kete luxe seke babati ase wa da ti lo kue akungbi na ngoi ti sukungo ti ngusu laso lo yeke lango gina ndo ti ala so yeke nduru na lo
4: e sara effort ti tene e sauve gi amulenge e perde aye tout tonda so ti so aye 9 mètres sur 8 4 chambres et puis na salon
3: tongana ti ala so mingi si akpale so asi na ala shila nga na ase wa ti lo ti ndembe so alango nzoni pepe ndali ti ngu so si ali da ti lo lo tombela na akota azo ti kodro
5: laso 2 jours 3e journée so e lango nga na nduru gbogbo akon il faut gouvernement batando na ndo ti
3: na mbage ti leontine yanga da ti lo azi na mbeni asewa so si ngu akungbi da ti ala lo hunda na azo ti nzoni be titene aga si amu mamboko na ala
6: ti ye ti ngangu lasi na ala ambeni ayeke na kete amolenge ni amamboko so ala apeut provoke ambeni apalu anyen tongaso domi hunda agouvernement na ambeni aita ti nzoni be titene ala kue amu mamboko na aita ti ye so ye ti ngangu asi na ala
3: makonzi ti vaka ti ngola ti useni jérôme gosandi afa ti lo so ayeke kpale ti urbanisation si ayeke na gunda ni si lo tombela na akota azo ti kodro nga na abungbi so ayeke na gbi ti leta pepe ti mu mamboko na asewa so ayeke na ti kpale
5: tene na urbanise quartier ni ngu so apeut ti ga tongaso ape vraiment lo hunda na gouvernement titene lo mu mamboko na aita so
3: ngu zapa so apika na laposo so alondo ti on na gba ta ti bongi aga na agba ti akpale mbrimbri na ya ti avaka ti tungu fara cité orostom nga na ngula use so si ayeke na siringo na mbage ti mbanga ti begba ta mingi ti azo abâ ti ala so ayeke gi kpale ti urbanisation nga na adu so si akanga si amu pasa titene ngu aswa pepe mbeni ye na da wan ti aye tongaso ti awabe afrika yeke ku mbeni kusala yo ti kanga lege na akpale so
1: e mu singila mingi na ala Sabrina Larissa na ilo na da wan ti akpale so si azo ayeke bi na ndö ti aye anguru na kodro ti be Afrika bongbi so ayeke na gbi ti leta pepe jen rca aye si awamandango mbeti kue azia ala na ya ti batango aye so anguru azo ni lo so bongbi so atondani na laposo so si ahon ti fa ye na awafango mbeti ti kete da mandango mbeti ti gbata ti bongi ndani ayeke titene amu na awamandango mbeti so ahingango ye titene ala za na ya ti afango ye ti ala ni na ya ti ada lakoro dari zenet ayeke na ndö ti bongbi so ayeke na gbi ti leta pepe jen rca
7: e bâ criminalité environnementale ayeke ye so si zo ayeke sara ngangu na aye so anguru lo na lege ti bubango gbako so mo yeke nga na mbeni mbeti wara ambeni papier so amu lege na mo ape e mo yeke sara ye ti ngangu na gbako na aressource naturelle complet kua gi gbako oko pepe e yeke mu nga na lege ti bubango angu na lege ti bingo awa na gbako na lege ti tukungo azende nga kirikiri ba constante ta so itene ba kodroti ya ke vraiment menacé na pratique so si itene ina legge wa en tant que iso ke a ONG ilingi titene isara kusala na ndoni si ba ke legge so mvimbi titene isara kusala akina tereta so ira la ta enseignant titene ala ke tene tenini na mnenge na i na legge cha amakati fango yeta la so ndende ala ke fani afin que titene amnenge a batani parce que mnenge mo balo tunga lo ke bataye na legge ti so ta temote na mnenge la so ba ake fanya matunga so pepe mo baton a baba sur la moi grande ti fani lo ki kena matin papa afana ina ekola ta ke fana pe iba ke na kote so akola ke vraiment bien titene ifana wa fango mbeti ala fana molenge sa mnenge a goti ta transformer na parental la ngande ndi tunga so
1: ngana bage na dama cha catastrophe wala aiti ngangu so si ake si na teracha zo wala nando cha isa ngu wazo si agona nduzu mingi na bata ti bria so ake na ti ot koto bumi so ake na gbeti li ta pepe Oxfam ngana akota si kondronika aiti tene akanga lege na akpa leso ni loso ala le kerne inga so si a ome ni pikango patara ti tene a inga ye na seke na gonda ti aye so si ake bagi gila kwe asango ti gasmala Mustafa
8: awa pikango patara so alondo na yati akumini ti samba bungu taba nidunga na daombutu ala fana gigi ambena kpale so anduka mingi agbata chala dimanche Loris Yetengere chef de groupe na bagi ti daombutu afa ambena kpale so akitambla kalakoy na yati gbata chilo
9: tinti awa so akidindo na buruto aswa da kube agbimingi anyama so akukui na buru mingi tensi nzala tenti a epidemi tenti a kuta pupu mwara pali chungu sa kusuku wa kububa kobe ak yiso a onganguni yikete na riti gouvernement na abendo si yiso a kumuma mboko na i si tenala ga a pusunga yamba akwalisi waranisi pupu wa ya a population
8: tapekochi pika ngopata rachi lango okuso ala so akoka panayani ala fa amena kamba chitene so ala tokani na ngorobianga na awa mungo mboko na lo na poponi ala unda chitene azana yachi akumini oko na oko akundu chifango tene ngana chizango maboko na ndochi ala so akibi awachi ngonta kirikiri ndo kwa chi Oxfam na ligo chi coordinateur chi projet chilo nufo kampaore afa tene loikinduru chi mu maboko
10: ils ont montré qu'ils ont également des actions endogènes qui mettent
11: à la fa akode kwa social agency c'est kanga legi na pale social akiwara si i sosie ki na ndo kwa chi Oxfam akiti tene mu maboko na ala mingi ti tene na kode ndara social agency c'est kanga legi na pale social awara na legi ti mu na ala amina ba ko akingangu titene isi miro akwaliso me na legiti agbako so seyeke munala amupasanala titene ala kirna deni akwaliso sia ngbala ko titene ala warabinala
10: ça intervient que l'impact soit minimisé
8: bene yengu mingi na bata chibria ngana yachi amena kodroso akena tereni akwalechi awachingunda achi sukungo chingu ngana akota pupu anduka mingi azo anyama ngana ayaka amuringe chibatani ambala ko na gingobe tene chiso ala batene akpaliso alingi chiga encore chibuba nzoni duchichala bria gasmala Mustafa radio ndekeluka
1: sangu chaiso anguruazo na kodo wande ayike na kodo ti Venezuela si sese anyengere na mbageka yengerengo ti sese so abipale mingi na acha gbata ti Caracas ngana abena gbata so ayike na mbagenika na mango akota si kodo ti Venezuela wungo chazo saki oko ngbambo mbasa mbala ndoni balako na gumba ya sewa wakakwa azo saki ukuna ndoni balota na ushose wakaka na terachala nga azo mingi agresasiya de warala pepe amungo mamboko se ke bagigi na ngweso na mbage ni kati tena amu mamboko na ala sosia waraka na terechala ngasi angwati tena agi ala sosia de warala pepe amina sango teso nguru na kodo wandi ayeke chofe ngoti ndu sia gona nduzu mingi na akodo ti Europa tonga na kodo ti Espagne kodo ti la France inga na kodo ti Italy na mango bumi bendo gigi so balege ti seni wala OMS chofe ngoti ndu so agu jusqu'à 40 degrés Celsius asara si kuichazo agona nduzu si asisa kia kona noni balota na yati akoroti Europa atunani na lango baluse na akoroti zeti juan sosia on ata sosi amina gbata akanga yanga chandu sosi azwe kiguda mingi na yati amina gbatani akota si kodroni akanga lege na bumingo tereti azo titenesi abata sini chazo ngasi asara si azo warakpali pepe ala sosi ayike bandu na ndote iso anguru azo afaso ashofingo chindu soa limbi titene agunanduzu na gbiango chindu sosi ayike ga

0: ya ke faya katiki tengo chitene ala sara aya katala tiki tengo e wara a jardin na mbagi nige pole mbingo susi ya ke umeni wa ti ya katiki tengo e angbati tukungu na nduchi ako betilo susi aikine ati jardin su
1: ayeso eke luna yati aya katini aike mingi mwake ba ka veke mwake ba gbudu mwake ba ngago mwake ba gusa mwake ba a epina mwake ba wanyon mwake ba kokombre sitadi aye ni sombi peti tembi sitina ande kwape paske aye ni au mingi susi Ike luka na yati ajaden tige
0: Na tereni kete Echingu tere na chanel Susi lunga kwele ke Watimeni yakati kitengwe Lunga tizi zende na gbeti yakati loso Yapakaraso ake nangu Balota susi lo kefa Amingi ti akpali susi Ala susi ya kefa yakati kitengwe Ala ke chingu tere talani na gbata ti bongasu Na mangolo ake akpali ti akbakuru Akpali ti warango angu angu ati lungoni
2: Balento eke nanige Asimbenu momo Anyamaki Te alitza yetini, epi telke paleti Kongo, na akpangbara, na kota semen, bati ye ni planche ni mem, ala bagi ni ndo ni gezo. Akumban sa muna iso, wunga pe, nasi demati na mbe geta la ditene, ala ede yugba na akbaku wuna we, eke ede na populasyon.
0: Akatsu si, kundo ti African Parks, ake muma boko titene, abata esu se ake ngorazo, ti nduku wa tishenko, me akpaleni ake mingi. Ake ten su si, asigi na yanga tela su si, ake na ati kundo, Tia susi ake faya katiki tengwe na gbata tibonga su. Adawati kwali su, ala susi ake faya katiki tengwe ala unda na zo tinzo ni be, ga na wa mwa boko titena mwa boko nala na legi ti akusala susi ala ke sara. Bolivis masambaye na kingwa na mekpengba tambula tukusala na bonga su, teneti dafono na ondeke luka.
3: E musingi la mingi nala Bolivis masambaye, ikimbala kwa na gbata tibonga su, titene ingbala kwa titene teneti kwali ti awa sarango kiti yaka wala jardin su, na titene ipika patara na ndochi mama teneti su, iyamba pole bi So yake wasungo tondo na chibumbi tala susi yake amareche wala ala susi yake sara kusala ti jardin na mbageti bongasu.
4: Pakara polen bingo mibarala.
1: Mibarala wagosinga.
4: Ale yake wasungo tondo na chibumbi ti a wakusala ti jardin ge na mbageti bongasu. Nyela d'abord a pousu ala ti tene ala tondo ti kusala ti jardin na ya ti cooperative tala so mingi ni kwe gama sekasu.
1: Yeso a pousu ye na ya ti kusala ti jardin susi ala ba na ige ayke ngoi so ike na yani ayke ngangu wagosinga tenti so warango iti tengo ayke ngangu ko junando bongasu ayke tonso ape mese tuwa si bongasu ni a change ndani la si inga itene a travers kwani so giso nila ayke mwande legi na iti tene peye na ekol chamlenge nila ayke mulegi na itene se wati ya duchinjoni nila ayke mulegi itene a populasyon si ala duchinjoni nanga Kwa niso a sarasi vraiment a tumba yeso a ira tene yere donc titene a iri i atene ba eke a chomena ndoti legape nila e buti kusala nso tene e edina tereti
4: na yati jardin tala suge na yanga tunguti mbumuso nyela sela lumbrimbri na yati ya katalani
1: ayeso eke luna yati ya yakatini eke mingi mwake ba ka veke mwake ba gbudu mwake ba ngago mwake ba gusa mwake ba a epina mwake ba wanyon mwake ba kokombre sitadi ayeni so mpeti tembi sitina ande kwape paske ayeni au mingi sosi eke luka na yati ya jardin tige
4: me ayeso la ke lugiso tonganela si ala ke préparer d'abord ce sinawe si a commencé ti zainida ala tetenti lungwa le chako benine so la ala sa ni so ala préparer ce sin d'abord toné
1: na préparer ngo asi sitini ka e ke préparer ce sin ko joni ega isenduni na tongona isenduni awe e pika ya ti ce sin sosi eke pika yani na peko ti pika ngo ya ti sese ni eke monte a planche ni na tan soto wana e monte a planche na we e ga na aye so ira tene a poubel paske a nyama eke ti aye ti nige mingi ndan la si ke ga na a poubel ti tene comme ça a permettre si production ti ni a djinjoni e pi na a fukuja waso izana ndoni a sara si pense a ke tumba aussi a nyama ni donc a prepare ngo aye ti nso eke prepare na sese ti ni ra e katonso
4: Me prepare ngo sese la ke prepare so ala prepare ni ndacha aleta ko be ko sala lugiso wala alungwa ina ndende
1: yati alungwa etini aike ndende mwangati so eki prepare ayini ambena sisi ni mwangati a pipine sosi eki lu akobe ni a sigia wesi igboto titene igwe lu onkona ndoti ambena planche ni e ambena akobe ni so si ala bangani eki prepare ki sisi ni etuko gi kobe ni directement epi a demareti sigi
4: akubuti kasa wala si ala eki ala sara kita angar azana ndoni epi na a lecha kobe wala si ala ki lugini lungotonga so
1: akubuti kasa